0: bam ran ye. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Era di me yadi ayi. Me yadi ayi na ba wani mo. Awo mi ya ngu pon.
1: Woni ba.
0: Ni sa o kwa na ube. Era di. Sa na o ka.

Media na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mami. Media na mi want to many na titi. Na sa ro di na po ba sha mani mo nya we. Amana oto

shewe nunya mta ta ta ta ta wadike siya wa ya mami ishrankam semi shewe.